Obo da ja ko ve rai ka o kholo nga khu ra hu ya te ga le le cha a ha yu la vi yo me jere khu no hu ga ka che vi o kho to ke che le sathani vithiyu krajai siang haeng prathet thai jangwat chiang mai samnak ngam pracha sampan thi 3 krom pracha sampan phe vi yo nga khu ra hu kho vithiyu radio pho to ke che vi te lai le AM ti hi o ha si ti kho kro he te lai pho nga khu ra hu kho rai ka obo da ja to ke che vi yo puta le ni pho te pho Facebook fan page SWT Chiang Mai AM 1476 kHz ko ve Facebook fan page pho ka lai so ti to ke che vi yo te ni le le mu lo ko vi yo ya ti che te na li ta le sa gu mu lo ko ti che na li tha kha gai le mu phu vi yo ya hi na ri khwa ta le ko na ri tha kha gai te ni le le nga hu la hu kho rai ka obu da ja to ke che vi yoObviously lahu ya tegale le ka lahu po lahu okupu ta le ole mu ta khagai tege lahu kho raika oboda jao kho do phona le o gapida kai phe di yo me

Obodaja ko vi rai ka okolo nga hu ra hu ya te ga le le cha aha yu la vi yo me jere ko no hu ga ka che vi okho to ke chele sathani vidhyu krajai siang haeng prathet thai jangwat chiang mai samnangam prachar sampan thi 3 krom prachar sampan phe vi yo nga hu ra hu kho vidhyu radio pho to ke che vi te lai le AM ti hiu o ha si chi kho kilo hertz te lai pho nga hu ra hu kho rai ka obodaja to ke che vi yo puta le ni pho te pho facebook fan page sawat ho chiang mai

Lo ye nyo do cha ga pa cha ji hu byum ji a hu pa ne cha tha do cha nga ye nyo a hu pa ne cha tha ko ni na ha le pho ne na ko ni di na ha mu nya ji lo hong e pa ne do cha mye a ye nyi ko ni na ha byo do lo ye nyo du tha ma ye nyi wa na lu lo he nyu ji ko ni a yam ti ko lo a pha ya tha pu tha ju la ma ye nyo u la ne che la ku ni nga nyi m do le thai pho na ko ni phi ka tu lo lo ye nyo nga ko ni ye nyi le ma yu ka de ne le jo da le ma ye nyo ga ta na nga ma ne myo m du le pha da ne ma ye nyi nga ma ne myo m du na ko ni sa tha ni wi tu ka cha se he ba the thai che wa che mai sam nang a pa cha sam phan thi sam kum pa cha sam phan ye nyu ma na ko ni so tho che mai ai lenga ye nyu na ye nyi na hanya phona ko ni bu ku ma kho la ko ku nga lo nyu phona ko ni a m t 5 ya si che ko kilo he lenga ye nyu na fe bu phona ko ni so wa tho che mai a m t 5 ya si che ko kilo he lenga ye nyu na ko ni nga ma ne jo du ho ga bo ga phone na hanya lenga na di ma khan no ge ma ngin ya la ne mai ye nyu di ma khan no ji ina na ko ni ya ko la nga ya nyu che si ba la mo ti ko na thai pho na ko ni wan suk le lo ya nyu an na ko ni ni tu la khom ni pha nga ya ko che wo lo ya nyu he ko ni mang ni yo jo na ya da ne me ya nyu enyu ti ko ni cha ga ji ko le m tha ma ya nyu ko ma kre mi na do cha ti byum le bina ha na ka no cha ga ji le m tha ga le pha ne da la ma ya nyu ka pa do cha byu na ko ni ba ya nge phu la inge ti kro chang ta le ya su ga ma inge ti kro chang ta le nga ye nyu ti kro na da ma ye nyu